Nababaw hiyan ko imanso. Yan ang kumagi alang kayan. Aba kayan, ngay mabiyak tabasing kalahang so. Ngay sunan karariyak pingkas sinanuan kasi.